lau fa fonga mta ta tupe na ipesipisenga ia fa fonga fonga mai ia. E folinga mai o iai se afi ile vai a aile o Queenstown ma o loo tu maua ipea nei nai tangata fai ngaluenga o lea o le au fai ngaluenga fui mu mai na vai le po ana po kalo fai ka kalo ae mo ngai ka ngaka Queenstown ia male fo I fale ia ona ona e fa fonga mai lea o tou sa mo o ila loo Queenstown ia tatalo ile tua le amatu tatalo tupo I mo o tou Ya wali na fo ya fi wa fa ina yo to. Ifso swan me pia wa angel wa le tua.

le oti a wa o le oti o lo manui a lea a o le ola ia o wa ia kiriso lea e mo sa ole na tala le sa mo mo ta to le nei fo yaso a ole pese nei o te wa lo fa tuai hey good looking. All right. Well, the listeners are listening to Lifa now are all good looking people.